Gamadani Sadani Madani Sa Gasani Dani Sani Dama Gamadani Sani Dama Dani Dama Gamasa Gamadani Sa Majevara Gamadani Sadani Madani Sa Gasani Dani Sani Dasa Sani Dama Nini Dama Gasa Gamadani Sa Majevara Gamadani Sadani Madani Sa Nisani Dani Sani Dama Gamadani Sa Gamagasani Dani Sani Da Gamadani Nisani da nisani da maga maga maga maga maga nisani da gam sansa ni ni sansa da da ni ni sa mama da da ni ni sa gam da ni sa gam ga sa ni ni sa da da ni mama da sa gam ni sa maga da ma ni da sa ni sa da ni ma da ni sa sa ni sa da ni ma da ni